Kanakakwa li conquista li hunhu chi cooperativas huahkui che hunilesh la esh li nake ke ech ol chi kabinkil rahlal kutan kulumakhun li nim la sa ech ol ech kuchik chukere jiru li saqew kain jo chi eklaok nakapandyoshi jiru li kakwa dios li hunan nashke perre na lao taruk tokula kunkamokak kuchik sa le muepal Anaish Giapshkush Fedecovera Likyoko Kuchik Chishkampal Sale Kiang Sali Hunhuk Chi Cooperativa Sali Kalepal Sali Tenamit Hunhuk Malach Akyal Lipar Nakeshtaliman Klaesh Li Kakomon Li Nake Keech Ol Chi Ka Inkil Rahlal Kutan Hokanak Kulumakun Li Nimlasaych Olach Chokere Nakoy Benina Choke Chishbanun Kil Li Hunhuk Chi Angel Sali Cooperativa Hunhuk Sabarkui Nakeshtaliman Klaesh Kulmapi hun li saich ole chukere la es li contex hostal li consejo de administración malaj la es li na que holomin gre li hun hu chi cooperativas li comisión de vigilancia but mare kwan ke bati chi ke li comon li na que o ken reskutun kil li angel li na que an sal li hanan halam chi cooperativa li rosotación bili ta kwa dios tashakta o chi benin ke Chiru li ela ha in banjo shreha anak na kostian anak na kos rosop tesire na to kwan li takyu am ut to kyo kos banu kilch komon li kat angel malakh li taklak li tere pambil sa li kat en malakh li tena pambil akwi sa en la esh khuli lesh li komon li na ke ke chol rabin kilch ya shkush fe de kobera na ka khulti kabi kuchi khonsut cheru na na ko kulak sale kyan krikin liste li molam magali na oken Renak kwang li Tsakong, kwang li Kaoresing, kwang li Angela, kasi li Hunhu, chi cooperativas, utanap kwan na ko kanare, na to kwotok na le, ut kaushlak, sa le kyang, poch benesh chi hunilesh la esh li. Kawal kwang kesh chi shkulpa li Hunhu, chi estilal, ut na koi benibi, ho yo ko chi shkultikan kil, nak yo chi ek li Hunhu, chi angel, Nak yo kochi ril pal, nak yo kochi stil palak irish li haya liom hunhu li na kwang za li hunhu chi cooperativas, banak ko na kenao, malako yo kesha huishke pal re tal la esh anak kwan yo kochi nume, sa esh itoki li chia li na ko taliman kwi inka chikik iya kili honal na kanape re na yo kochi choy pal li loklak poha indish kukore li chia li na ko taliman kwi Kumpati na nume li honan li shkana kakwa ishka stitsin Aban mare kwang angel li kyo chikana chishbe Mare kwang angel li inkana ek Malak kwang na let li inka choko chishkebal kachol chiril pal Renak tahilok renak tabanumang Di honan bihain reshtochbali kachol renak takil renak takachol Ani chichap ili hunhok chitaklak li kwan sa li kapen malak li kwan sa lepen La es che humilesh li nakestarimang sa li hunhok Chi cooperativas shmanak hultikak ke nak li taklak Kwan sa kapen chika hunkal malak kwan sa kapen Li nako oken resholumin ki li hunhok chi cooperativas Ut kuing anakak e kachol anak kwan malak kuing anakak e retal bar kwan kebe bak angel haan li kyo keb chi kanak malak li kyo ko chi shkana bankil chi ish bek naru mokon na tam chiku naru mokon na chalkun chah kila za kape ut hana li inkana ah manko kanak na utsi mank li puk kasi bar esilal hain za bar pinakak amshkiap shkush pere kobera renak hunelik yo ko chi shkultikan kil charu renak hunelik yo ko Akwe jish kampal yesilal ina lepak sa lekyan krenap chi hoka il La esh naru te tau le na le naru te tau akwe Li yesilal hun hun rik in jish hunil li tento li kwan sa kapen li kwan sa lepen La esh li poyanam Li na kesh oken ish holomin ki li hun hun chi kooperativas renak Yok chi hilok li angel hun hun renak mag al yoko chi shkanaban kil Chi ish bek honak na kwang li tikipan, honak na kwang li suluk mala, honak na kwang li halok, chokre li hunhuk chi poyanam, hun shikik na shvanu mala, hun shikik na shke mare, nika kakwi li shab tishhal, na shhal tishhunil, li shkwesh, li shbatal, tishhunil li karu na oksiman, mare na tikla chirok toksa isholom na rake chanko, na kakere talar na tento, Tishketak kuirib, malak tishkul rib, ho, nakakyeza li katino bal, re nak
piet toka apoya nam kaan abanan pi kwan kunak mare baltok pakiak mare tokat li kwesut li sha mare erjiti us ta kutung bar kwan li shalho kil ashtiki ban kil kunak li komonaran utho kana kwiri kin li pat angel pakiak nak mare taka kaushnash pompal hunak li ochochnal ut chisa mare shikili box mare shikili tsak ta kutong kakwina kakwi jirish kyo kochish kem tesinkil malak se khalkoro kakwi chisa kyo kochish kem tesinkil ut jirish na bali tsak na bali mul na ruta taliman ut ho ka na kwiri kin li hukong chit angel re li kooperativa saban na ka panuro sinkil hong ak ko esilal malahun akko na le malahun akko etalil rena ta kanaka chichol choche ko malakta kana chichol choche ro chuni lesh lesh li nakike chol chi kabinkin raslal kutan pot chi hokai na ka uslana inka khol cha sta pal ro chi chuni li nale pa chi chuni li sera ek tiene kulaksa le kyan sa shkava shtyap shkush pede kovera hocho kochi shkulti kan kilcheru na ko kulaksa le kyan kirkin lishten maga kulim molam li na ilok jirishli uchinin jirishli au jirishli kwan hikli tsakayam wa akwe li ketom li na kwan sa shpen jishkuni li kate pal watemal ukana na ko kulaksa le kyan raslal kutan rishkots pal li na le pak el kin selekam chifunilesh lashli pa komon li konkesta li hunhu chi cooperativa yo kobi chi kotspal el kin ana kwan tena linal bakhain kwan rusilal kwan chialalil chbana khona ken nau maka e nak ulak li silal aban maka yo kochi chbanun kil malak maka li khalak ta kwan raslal nasik man nak li karun kultikan mancheru tentonak tap anuman tentonak yokchi kutung li rusilal malak retali lakwi ak angelak khan li yokatish panuki la tkona ka kots erikin rakhlal kutanu tingkato luk malak ingkato tis kishkeval nak li shkawrisinkil kebhol angel ru aban khon angel kuchikru nak yokosh kutala khalakaan salihunhun chi cooperativas naklaat sa tesik naklaat sa tesik echi holoming re hunili kooperativa shmanna kwan karu sheri lagu in mare esa hunnak linajeh mare kyal saiz rebe likomon mare kyal kyalok ish aban nakanao naksari hunho chi kooperativas kwan silpizi shichabi likomon linauken linasakon re holoming ut nake shtika kwenak hunnak komon ditish eschol chi okeng si sa congres kwa klisinkili cooperativas res que vas como li chavil angel li akio kepcha rupelak li she kwang chi holoming utli kwanza en la at tentosh que vas como utli kwanak arran na cha ko bayak kwanak mare la kere tanak chi chun bayak she shkanak li angel utli ta cha ko cha kulat kulakaran mare ta tiol koch mare ta taner ut ta cha ko na ta ke chi komon li angel aban chikin listen li molam fe de cobera mala fe li komon li na ke kulak aran sale kyan na kan wa kwin na kin ka khol cha taw pal ru mala shbanu kil li khon kho chik angel ut hana la kwin li ta ke rin pal kho na kwan rusi la za li khon kho chi chi cooperativas ban na na cha kon na ma kali te na ma kali okeng na mare la ta cha kho cha ku rin pal chan te kwiru ta ba hun angel aban kwan la ten kwan ki okin agikin sa la cooperativa arana ka kere tan na hun pa ta kwit na rush ba nun kil li hun hun chi angel o kambe eska komon hun sut kujik yo kosh ke bal linim la sa ich kolek chuk kere jiru li sa teo ka in na kabando shi jiru li pa kwa dios na ka anash ke katen na ka anna kosh lo sop tesi renak yo kochi okin yo kochi ta kong sa le kyang li kish kwa tpal ki woshik li na le malash kambali esilal sale kyan kin nishtek li puk tesibal esilal ha in ni naroksi fede kobera ren na propochi kulak sale honhok chi cooperativas chiru li tsulita ang anakanau karuta kwi choke shla shun akwan mare choke shi kwaklik mare akwan angel choke shi shbanun kil ang anakanau awan
Te van a dejar que sasa de hecho o una coibenina denuncias que le cutan a enriquen los obtención de cacuas para una barchic toshiko chococha si atina que ya chiris rubelag guanac macasa cachol macasa cholat no chal con catlibrailal caoli yikio chachinomec espenli catepal guatemal ut Nabali komon, nabali railal joji kulman, malah nabali komon she chakik, ut mare kik in nabali kwankosh tepal alta verapaz, mare kakwal nakeka, pues aan hun li karraom, shman li kakwa, ut kakwit kakena, nabali komon jokep chi chakik, mare kwankaru jokep chi shtokbal, makwa haan komon, ukan nak, kawal kwanko, kawal kwankesh, makwa kakwian di railal ko, shkakulti kachak. Jiru blikutan jocak sino me ngana panau karu li naru na chal chi chah king kemala karu li na chal chi katiz ala kwez li hunhu chi na fek tendo na taka kawre seke wakan raklan na ko khultikang erikin la na taka kawre seke magwa kakku erikin li kawre singil male li kacho li ka solpal tendo ban taka sikwea kanale chirish karu ras taka banu na ta chal kunak railal salikatyan pero te panu la es no tacha kunak li railal mala tacha kunak li chakilal sali hu chi cooperativas takia nak mare kunak li ochoshnal mare chire li hul kwan mala rubeli tsul mala nakter li shkubantilu mare kyochi elok chan kunak li kakwil yik mala kwan kunak li uek mala shkwan kunak li kakwil ham Jelak aru reba nale ba koye li na rekod sa lejat naruna kulman naruna kulakikin naruna kosto jut naru na koshra optesi. Abang kila o hinga kawresin ilo kila esh hinga kawresin bilesh naruna ningmana cha kila haan naru halanchik na chal sa jakaten utanga li inka na ahman ba na kawresi ki rubelah na kwan bayak li Kauj, kuang payat li nale, rikenep shishkunile, bli komon, bli asociados, li asociadas. Kual kuchiklaesh li na kekech, o shishkolominkin, li hunhun, kuchi cooperativas. Kakiak nakmare, lakta keretal, salako kuim, malakta keretal, salakyu am. Rahlal, nakakawresia kwi, nakshanaw, naktachik, hunkutanakchi, alek, hunkutanakchi, akink, malakchi chokok. Akiala karulik angeli tenaba mizala gema la akiali karulik angel la kuiten tota banu la tosh komon la kuanjik la junka palma la kuanjik sali junju chi cooperativa la tla kanau na kakao decía que na kakam la kua na kakam la kukao na kakam mare la kolpal re na kinka tatakak mala la kolpal la kuire na kinka kual tach rao ptesili shtip kualu li za eva kiak na kukan di ripal ruli kutan akia ripar na kesta liman na kena wa kwa yeut kyo chilak sa hech wala na kwanut na kekye na kukaan pe kia lesh kakomon kukaan na kwi rikin rahi akwaan khik sa shbani ruchi chosh rahlal kyo kora shkawri singkir ki rahlal takana rah na kya lak aru na ru na chal utu kakiyak li etali kyo kosh kya wala na kwan rikin na nakishik nakikam le machet nakikam akwi li kwa nakikam le ruka zaskabana nakenaw malachon chochero nak angelak shikere nakenaw na kong kishtawa nakenaw na ona kishtoka malachon na chapik ere bekal ishta komon di nakikre chon chishk angelan kili tse chishk angelan kili kape malachon chik akwi li taplak zalepe malachrik panak angel kyo chi kiepan shwanun kil takal sa shpeil, kwang pekyal, na kenawa kwa ye, ut kala ruta kulma, kulat, tat elk, mare kwaki honal re ela, ut mare toh kwaki honal re eku kuchik kyo katsak chisuk eku tmak atak, am malahin kashi kawresi akwe, malahin kashi shkawresi, li karu akwere na tachik chik angelak, na kanaw na kinka takoy chak,